ugcoco lento nisenza yona. Hayi bo. Yo hayi bo sisibakala thi awuyalwa kaloku uyalwa uyalwa namhlanje. Yazi oko oko ndiphakame nje ebhedini ndahlale eyitheni kule wenda namamelani nazi sibabalwa thi kunzima oba ndiphakame oko ndihlele eyitheni. Hayi bo ndibangakwazwa hayi andiphumi tu erumini. Yo hayi bo sisibabalwa thi hayi kodwa sinuye.

Ma pelepele ay outcast le uheya outcast heya ngumzuwe qotho.

ti wishi wishi pambili Funda ganja ni baskili Uye lemu batata mi Engite kali mba zepali ni Ey wishi wishi pambili Funda ganja ni baskili Uye lemu batata mi Engite kali mba zepali ni Ay sugu yang jova